0: lafu kundapata mazi.
1: Kuna zapi ya, kuna zapi ya, kuyera. Kuna zapi ya, tuwakali jeri kwa kuna zapi ya, ni jeri kwa kuna zapi ya.

Maisha ni mabomu, maisha ni mabana. Kala kimizire, ndo usizone kuna mana. Hosi huna sawa, simfulana, simsichana. Biga mo